0: gwen yelu to to gwen mun no kulun nan panyin malga pinle ndan an lobo ge nyapul mon malga dan an lobo bratra an len pinle yem ban an lobo ya signan ne bu wat ngay nan ku chortum ku banata jan nan ku be ban ban butetum juun jerkul jan nan li yapo bu bu bortum ka dabr kala ka dabr tie ke tngam ku won le bu nganni kalma bi tay ngwon yo mbak bu bortum juun jer te bu wala ni yo ka fur ka gal te gal man ni mba bu wat ngay nang nyam bu ngan ke sera ko kulugu lab ne tie ministre mba ñu ant la fiapo yo no don mbala bale
1: Togoramba, rum sa duta ninga nitita ya bu ninga hanko nimbuda jilli jems palu wena rido ol pola la ministre ninga hanjet la fo wena mpa hra zoramba en tout cas na nyar ray camp nimbuda rum sa duto jema togo kana li yame wa tuwa da pisila yobe de tarde jama tuwa arama yobe yum tu sey bla yum pisila yobe wakat kanga abna sen kin da zaxa en sot nimbuda ringing lab namba rum sa duta son linga hna kin zakfa wakat kanga labna ko yam ku poramba ya se bon wotone na yile tarara hanta biyam pam rum saluta yadin laton nambo yamba nimba mada mahawata biire gam soma de pamantun tunde yo wa rum saluta ko yamba ko ni sibi ham cerdo wotone wa ya to ko ministere ni ngah jeta la fo wenga mpa na zuramba
2: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den o andi ke ciudi bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatiima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wer pali diini ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jindo be gultina worbe raw yilo e gureme limaden andi ta wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di ndibbe futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wari to fa cendere jonka tino de moddine jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum on minister daro
3: to go bien so mumuti so ide tiji fako fiba de ka ashe shambe na itungoni wo yela fienu ni imine mbe na bubuke suma jama kun kukere sika buba nanati awurunu na buma labari fako mumuti so papa kwanu sara nunu icha ablanyoni injenche koju sara njenu ile shenche nyisangani menem baba ya urunu na bukaya adina bukroshi yeno ni ngumuti sono bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfamaya ye nyini tikiti ni kuruba bukaya na ye kurude ngumuti songu tanalafyenu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asesembe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke
1: Togolimba, nangun dut ning kam ning team na album ning toron nkon tom la fa wern jemske ala sawala pour dile toro ministre ning se yonre ka la fa wern unana ozonamba tuchena tin yamba le tuning pour indépendant tune mené ki wo dal pisi la ayob dal ta tar jona ci wo dal ayob dal yum tuse le yum pisi la yoban labna ci chef azarsa so de bang ni pson so bobenene yolo coup ce bi ni na waka bon le coup waka kanga ce bi bamba yamna de ke ndi ara nagunu dotna ke se fa pama encore le même la fa wern ke den le tomati yamba samne ci zok bi di ab nu sey ka pama tour tour
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga nasar hando jirbo ran men jirbo yank ci ndi duwa ko kal juin jirbi idduwa giro kara irgo ministro kan hoggay de bore gaham banu aga bore yan tunandi kan windi bore windeira ko ko bore fahamandi lokaco kara irgo diago ka yan gaban kan de kaydi mo ane hemadize dan ga so bara doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokaci no man to ak kon bor hundo wodin ma ga bore din ilim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanta hemadizo doro a bandiga irgi ci se bore marji kan nir seyru windeira iga hantum tireiz ga yimbo kunno ga tireizo tireizo no bor ga ga yamu bori ngana hankani kat gida a killai bor ko gudu wona killa irmu kokari irko mil halasi
5: nda baya gara ga jumu e toranam bi mi be ida mo wina ini bambe be gel ma bin dunuri iri in kaira ni rundu e to go buga bat gal bana timina wule mun da ban sa e torani rena dumi be ida be ti to go na ren kan meg bi busugo ni da ban la meg jurir non nanan yebatara nani bi ba mawo ina wule dumi bai daman bi sa salin da baba da yin bi men kasuna bai bara da ba wulisa na bara da banke ba to ba ku wura na yin da bi bahari dini le balba da ku na ba sa kida wura kai rena rum sa to ka kida auru unde bindin diran tun bo le ba ke balin tun ka kidi ba yi bi na zo di bom na kasuna ba men san wurin ba male tun bo ga ti to na rin kan me ga bi kasuna balla me gudun nan yebatara
6: ban ni ma bi jana kunuya sana kan ji da bi yo ni kizim ku don ku jole nyen guru be yo le pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da tengo dum no dale to ko ge yo dum inde zero jong na sama gbe pide donu da la fetu mayo yo tini tini sutru ya pa ni ne drama se kwa na gamin vuran tege ku nel nan san nyungu ye besin ga de demle parabia chichi ne besin ne bazbo ne pensa na ku yo pala kan bozi bu kan di bin zu yo ne se fe ku dum ndende ko ha bin zi vitamin a ne se bol jamie torole pase albendazol ne bu kura la bulutu da bararo hala hosdena paga dum ana la butugo agita tene mam da bizim ya kuzin gizo ku don nguro bez ku telefowa nu ko jole nyango ngube azuru beyalo yo ku domun ne erewu ya torole eku biya ba devei bizim ku don nyalu lu be biya yo ne be na ayale alim gbe ne buta bi lesile ku don ku wen ge yalo gele bien ku jole nyango ngube azuru beyalo yo ku ku ba hala hosdena ye halo ho ho ne do joni dio jamego yo ku don bi ndir gbai ku kon e jando e banga ze galo lo yo ku biya du wolo da harada to gotana de nendeze balzas balak beda sama nyu ya bo tomende yo bayara nyu ba heu bie na koyo bizim ni ku jole nyangu rube yole ta ton to zabala ke sama yo te kenu da to ke bando ne te yak sama nyu tom to ne to ko ge yo to men des le jong ne sama ge
7: fa de mo da la te sama
8: yo to ko sama bile ni botu ko dong lu ngono no mo da le minisi we jon ne do no da la fi do me yo yo ne inisu ru ya ba de ngon ne da ma ngan ko jon botu ko dong lu ngono yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo tu ko holen de ne da ti ti ne be te ge so bo lu we ne bali ye gwe yo fala to mir ne ro rom din di ma na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya ti ki wa na bli re re le be de u so bo la ele hong de gali da le bi hi u lu nu we na ada ba ga de u so bo la ane ta de ne pai ru ko ne ra dam bo ne to mir ne le tebu ze tu ro jamie sobor gine mbule ze bulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne do no da la fi do meyo yo dam no noni inisi ru ya le basu suru do togo zama sobol wi ne bali ye botu ko ya gande yo re on botu ko don minisi wi jonne to no da la fi do meyo yo ne inisi ru ya paden ko ne tama ngan kalu kono botu ko donyi ge on bi hi u zama zi paga jo dugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali e potugo e o bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga ga dana pakale e ya ne batle ba hongule so bole zuma bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulo ne bechel mi zo bola tumu ke galo laram ba
9: jam tumu ke na dumwa trte ya fiba a simple asemproya sanke comme na pipi ko pe ngo pa asemproya ne bna chemba be ko borbe nga asemproya mo bon sanke blan yi te do atin ko ko pon to godo petit na du bois na du bois ngate me sanke na la pa bana ka ba die ni sa voilà kung ma nga ke atin ya na bana ka ti ko ko nja amon mo do na kon awi mon ko ne lu pon yo ko sa malu awi lu pon la ma ka nya tan pon ki yi ka kai na chim nda cha ko ma pon ba kai pra chim ba blan be nda du bois ko ko blan ma ka ti de chim pon ya kung ma ka nga ta ma ko ko ya sanke blanti mbambia ba ka bado wi da ala sake blan ma ka ti na du bois ya ba ma nya mbambia ya ka ti na sake na ma ka tro ko bna che na ma ku kwan ba ka bna che blo ko na che pon na ma ku ba e ba ma pon
7: nya bu na de ti la super chère
9: ngo pa sa
10: to go zamo so bro a wenti ba do fa de tro na tun do da pere na boto ko don suli a wurin bi di timbem to go zamo de ala fi cha worena na mu ba mu par nga bando te mo zna bozole sbatara soborowa tin fala tugur ngada ko dudiro duna ede wako una olodo wore ngbongo fala zo ndokuro du de olodo bangale zamo de zinda aba gala zamo kam benjeli ke takarwa telege sbokon bakawole na batara bele soborowa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moe bozo fa wikina kegalina tugu awurin biditin bem zamo de ala

0: bondu njandu antoba ni bia so sub samanu neka yeba e kokoron yula nga yewiche nyuma la barbe fa man la ka batari nga batari itishini ni kere juma bombori do fama ba nga na yonka ya warenu nya tarini e iti dikebe shini ni mbem bukeke omanu e gogo kwa dide yenye kebe nji eke kya omanyi atarinu kebe ya wako ba yo berbe ku ba kimya to neka azama benge ebu ina mbarele na chi bakashia
1: sito kwa bedo
0: Ni kongwa no ba mono koroso. Hey wara. Hey.
2: Non.
0: Bla bla bla fin.
2: Mnia.
0: Afdenio.
2: Tu te lenio.
0: La giga. Ni kongwa no. Bu broja.
2: Bu fren paki.
0: Paki. Ma de wala wa.
2: Yoroko wala ba.
0: Ma
2: yoroko.
0: Yoroko. Ala la viele. Ala la vie oh
2: la la vie
0: ala la vie
2: maintenant
0: les gars mettez-moi pas mon mini wala wa
2: aimu de wala ba
0: ye ye bana eh manchu manchu manchu manchu manchu manchu kasabi ku wala wa
2: kasabi ku wala
0: ma subu ko rele mantorona to yaki kerefi kun la kerefi kun la ah wo da shinai nsa an manchu shi Aman Shoshi, Yakina Lake, Miniscola, Maman Shoshi.
2: You do call your quasar. A quatom, Bami Abatama. You do call your quasar. More of him, Papi,

0: makodoka banye na banye banye
1: eh konya na sotye
0: na sotye banye
1: e pe ni lenyo tye
0: na sotye banye o mi enu
1: eh wo bere
0: eh ya ka sabe sabe so ayo zo
1: ile o she karan e ko e ko karan le ba ju sukule na ai e ba ju esu nya ajuma ni e na ti ti san nu be ni lele ti abla yin yon na so ntem
0: banye ma hu ma hura saki
1: ah
0: ke be ti no
1: mm
0: Nyanko gombani, ngbafe mbe busansan buwa. Maga ya, mfuwa mata unu. Na suba kwa moto, na kwa nsuko buro. Nso rimne, na kwa karashimo, na kwa karadike ntere.
1: Oi, alhamdulillah.
0: Namo kum.
1: Alhamdulillah. Konya, awa kum.
0: Kansu si obeni, kakaba kwa kare, dikebe ula nyumba mbe mkode meo.
1: Nye buka mba, subuka namba fa, dikebe. Konya, umoti shele. Ndowashi na somba na one efashi se sukashi eh nye me sanga kwa to manti ko nya ndowashi ndowashi omba mba o akwana ajo awu mo mantule
2: la voix de l'outil 104.5 la voix de l'outil la cyberché
1: eh ndo barani ndo mo buma langale moto suku watinye ha ye leme moto watinye afama npe ngane bakwe kwa afie nka batie suku ta nja aponi monno mo ko fanyi fa tata afin sado namba e ba yori la moela moeka nungba o

0: yonka soni banyi memo ma wula ni son nan fa portable ni o le ngo mo wan do banye e ko fa mu shi esa ma wula do
1: eh arefa eh bye
2: bye
1: Ah, malari. Oui. Paki,
3: Paki,

0: Salaamu alaikum. Salaamu alaikum.
1: Wa alaikum salaam. Aisha ni ba ku yan ze ya.
0: Ya mbo.
1: Eh, lafiya na ti kusa kusa sa.
0: Lafiya ma lafiya, nga anya mu gi sa ni lafiya le.
1: Eh, ana ti ba ni sa ni ma aso ba. Asa ku ni run ti an kan su bi sa.
0: Ba wa u fo bi edo ma mbo mo odo.
1: Eh, yo nke u soro. Gabara. Gabara.
2: Naam.
1: Nga ora.
2: Ma.
1: Nga ora sukoro.
2: Ma sukoro ma kunya.
1: Kunya zeria sukoro wa.
2: Kunya zeria.
1: Eh.
2: Ilafiele.
1: Goba and they were able to come and eat Sukura.
2: Ilanga, she took over the country on the no, never over.
1: Oh, you said?
0: Nga, you and she.
2: Mo, ni, what's your bar?
0: Life, any subacker,
2: Safia, and Mount Yam Jay.
0: I fear, Lu.
2: Abba,
0: you see, you fear.
2: Oh,
0: eh, magazine. Young Cogon Pans or Kebashinu door. Na, ba wom, Sana Boton. So ya boto buru eh na pie ayu e bukama
2: keto
0: ma fandi ke kra kisanye me anu mangaramo na yesu na nko go hey binye me disu ntana fo aya
2: to
0: ye kresu me me nguo mbanka ofere ma bule gansi pipipipi ben fari nko gure ai ban fenengi na so afia kuku boto aso isko fte koma
2: keto keto keto
1: mamba ya balona
0: mambo modo e mambo modo mambo modo mfano wo hu ya bi na hu
2: so si na ti an ma ti we
0: neka uko bi egini so bo ton gina le o
2: to
0: ye mi se ka ste ni o wa kekere wa kekere wa kekere
2: nsi o suba
0: oyi wo si pie pie pie pie ka gba fe bo ni bi se ki wa wo ni
1: wa wo ni wa su su na ti na su ji su
2: bo nyam ni ma to ba no pepere o nkuru ma no pepere
0: ifi ba kan te ti aba
1: ta ba ni ba ya le
0: Sulani, who can show who are one yinge, Niman Boru, who don't
2: know Yazara only. Cognazara,
1: go on, I say.
2: I don't that you bully, Nebashiba no Bomobi. Don't put a man of a period. Mu is a ship. Can you do? Isibaran to go so soon.
0: How for ye? Can you near yes, and you are Yakuni, oh, long Nenu pa. A man. Be mini nena show o wa na fa akwa ma na sarasu form ye nan fanga namba show domi kan yo wulari o girma tie mbara mi ke ni de tin kan mi batiki wa o doni je be ye
1: ni wa ni akwa tu menem doy
2: kunje show show
1: wa ni akwa tu menem doy
0: kunje wa ti akiki nu
1: wa ni akwa tu menem doy
0: ni ni aso to
1: wa ti ba ba o fo wa wa ti ba ba o fo mu ni nge ti a bu to ma ni nge ti
2: ya zara kan show ni
1: mu ni nge ti a bu to ma ni nge ti a mu ati ba ba o fo
0: ayi la o nu nai
2: When you are not the man, not yet. I'm not yet. I'm kicking this and I'm kicking it.
3: 4.5.
4: I'm a Geneva. I'm a Geneva.
5: I'm a Geneva. Kasa dikuwa aba owe ninge soja ya buye ye ba tre kwa ure shida ni efe aba mpurushim san mini kura yue tintini inge bengwe ya kami kuru muwa ninge ba wengi mena shenisha ma milion za gwera mu ma milion za gwera
4: nishi ba azgure
0: nishi bie mi mwona tingina tikunsu wale ni
4: angara ba wami yonkara wale
0: mi sika nina
5: mini kwa tre liyo maso tre mama
4: wami yonu bayana
5: irire
0: bera gingina na
4: I'm feeling that man, you're not fair. I'm feeling
2: I'm feeling that.
4: Ushi wako mbale ni manjo ushi to chashi nekama kwa wa nyishi ya ni manjo ushi to chashi nekama kwa wa nyishi ya ni to nyuma ni nejiti mao
5: eshi iyo kye nkini ba nyishi na batike na buteka mi paske wani mami ni mwode uwa
4: otakari nko feme jima
5: eko fre bubara ebu bale kwa jigre ni
4: mbile mama mprishi mnyo na buko fa
5: to
4: amba nko fa kasabiku ni iyaza labla Ndende

0: amerele tantana tantana kana ebugu enjibu ndu mama mfoka e pakileshi na woro
1: eh mini kasa bikule
0: paki ni na woro njibara
2: ah mini la nishi
0: yauba aweshi na nyiba ni ko unafa ndu sashi ngo
1: na weta kore epishi ke auba iri ate atari be tipa
0: omo nja jo go yin shibara de
2: eh so ate atari pa ni iwo pa
0: to yin yo uwa ko si yo ba te a ni kire ka te atari pa
2: ago te ni ma ba ni kite nshi
0: ha bango mbe u bare ni nji ame di ya me enu yin je kongwa ayi ko le shika o woda ne ka ku ko fita ko ani ba te ambo kwa wi bare ni amanje uke ke omenu idinu enunu ifitenu e ifitenu kati gereba mbaka moyintia ne kanyuma mba mande ngumia mbatam dongwo berbe foba fe akwa ngumbe mo ila fonzo ila fomo kwe anka ngwo kwa wo portable okwa wo dike energie okwa wo nzuni nzu bukere baso chenkenke na bunyim ange bana do ange bana na suyun shi so na bana su buwa we na su buwa we damaka bani ko dan saraka to nyi wo nso yuma asaki ban su dunya le babu teatar be ti chashi on shibara
2: nshibira
0: ambere ambere na tikata matam ashiriso ambere nyim ne ambere na tikata matam ashiriso joko be matam na pene ti akwa na shima na skabu kinde ne anka nya guma
2: ya nshibira anka babu ta joko su na ashesho
0: to nyuwa be obe ne wana ti ayun juma wana ma yi ma unu keje ti o na mpa mpa bu isudo na nya anka be
2: ayo sawari ne ko shesho su na
1: ya prisike de
2: anya ti ti
1: prisike akabagi ne anza manu yi ni joko le pepe
0: eh ambere kremia anko nyenye wamla

So an fo bara an fo biaso radio communautaire la ba de fo ne ka amasu e kokoron su e gbia wiri le an kara ko an ka nji ba atarinu nan yi ko ka shi na mini keke boko ni na mini keke ne ka ya wiri be kere sawuna bunga atinu na tien ya na uga temanu ne ka ugu batana to o fo be le ne fo to an le ya kan ka ngodo na ku ifo fo re am tienga

0: 104.5.
1: Ahinti trefie la bari pa koma ye watafom ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea ashechembo bufere OEM fako isabo famie asheche nyingabo yefere MC bere suma watafom wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu yekunkun kerebo labari ni ina chikana bunye na butambui ambebo yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka bukuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuru sanga yujuma asamba dongo atisu nikoka ani bekuru yujuma bo nzikoka bubasu kuru komputa fako njini asheshenda atisu na bebukuru yujuma ni nabuwe njabasu kuru lori bebu haya nabufayo bujuma na orobe ya kuru yujini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru nye ujumani na usukuma ayo amabu njikoka bude asheshene bubakuru dabiri waradire yobri buwiti chashi fama nye ujumabiri ni waroba kuru we ambe mwonube fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambere buwa kuru we na usukuma ayo njikoka bula atente bunom menembi koka buni beretana na buyo nye ujumankere na usukuma ulo jabwe bwano na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwa nyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupakwati bikoka njini ashesheni anshika ankuru yomedi ankere kindodo kadashi beobarebu amude fafti OEM de juma wabirinu bo iwodapangu na sara sara njinesu be iwekunu ni ile mochweche fako jina ile ble nyoche OEM de ashesheni isu yo kumvi ni inyakati yerebu yela yetengu juma wabirini koka yewo savanu ikumvi wu yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka yejma bim bula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kuru fide itangarafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mokwe ngwe ngwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mokwe buru ni nyo abra mokwe ni kun